0: ya, Amaka. Ule yine mebe ahụ?
1: Ana na awi obere ure ure n'ime ọwa mmiri.
0: Esi ni na awunye obere ure ure, ukwutukwu ure ure a niile. Hey, ọ bụ na n'obi gị na-ekwelu n'obodo Aba, ka onye ọbụla dobe ogbeghị ọcha, ọkụ elekere ise, kpọmkwem nkwụghachi, pụta n'ogbe ure ure ọbụla tufu ure ure gị, emechizikwala ogbe gị yọ, maka na ogbe ọcha bụ ya bụ na ọnọdụ ahụike dị mma. Ozi a si n'aka ezinụlọ Rose 101.9 FM Aba, enwe ka ọnụ achịwa gị.

asị m ndị okomadị unu maizinu ka kpara m nka maka ndị ngwa ibe m asị m na ọ dịrịla anyị niile na mme nụla kwete kwe n'ụsụ ekọla kwete nta ka ka m na-asị ndị nke anyị na steeti Imo unu emela mụchuo maka ụmụnne anyị na ọmụma asị m ndị nke ọmụma unu mere kwule ikwere me ka o enugwube anyị deje ụmụ anya ma mmanụ o ndị ikwu anọ o ya gaziere unu ma na-asị ndị isi ukwu atọ ndị wonuo ndị arụ chukwu ole aga unu mere ekele m anyị niile sị na ọ dịrịla anyị niile na mma n'otu aka ka m na-erute na mpaghara ugwu na asị ha na-akwa nna maka ndị nke anyị na ala Yoruba si m na eke arọ mana asị ndị nke French ibe anyị asị m ndị nke French bonjour comment ça va ya gaziere anyị niile maka ndị nke French.

0: ndị a bakarị ekwentị ị ga-akpọ. Halo, ị bụọla chi?
1: Agwala nchi. Kaadị kele kele.
0: Abino Black.
1: Ụtụtụ ọma n'ụlọ.
0: Ụtụtụ ọma nye gị
2: ole. Ụtụtụ ọma ya mara gị mma. Abino Black, ị bụọla chi?
1: Wai Sambu.
2: Bekee.
1: Udo duru
2: nnọọ. Udo duru n'oji dị, ya mara gị mma.
1: Gbamọchala. Obi nọbisie ya, iwe iwe.
2: O ruru gị.
1: Iwe iwe. Ai di ni e. Take that decision. E ọta. Me ya, awuri ku ya awuri di ya. Ha mi ya so that. Awura ga wa dey ya get spend one side. Ye o sawe na ulo. Ye na na every bu. Pako wonde kuri si te para. Se o ahuga. A ga na tie lu ti ade. Se ti lu ti. A ga lu ti. Ke na wata. So we so pala no.
2: Udo dịrị gị, ya mara gị mma, ya gaziere gị.
0: Abino Black, ndewo. Onye na-akụ aka n'ụzọ anyị?
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo, onye ka anyị na ya nọ?
0: Ị batala o, ị bụọla chi? Halo.
2: Halo, onye ka anyị na ya nọ?
0: Ụtụtụ ọma nye gị, kedu ka ị mere?
2: Chacha bekee, ekwela adụ asị m nsogbu bụ nkume akala bụ mma wee mere alị a. Ndewo, ndewo.
0: Chacha, ndewo. Ya gaziere gị.
3: Ịlọkwa ka nwoke si anọ.
0: Gbam solo tii, anam ka nwoke si anọ. Anam ka
2: nwoke si anọ.
3: Mami,
0: chacha, ya ise gịnị ole ife ịkpa iri?
3: Aze mmọme na ihe dị mgbe ọbụla mgbe
0: ọbụla
3: akwa waya mgbe ọbụla.
0: Ha dị mma.
3: Mmọme laịfụ, anụrụ m isi ọkụ unu jiri bịa. O nwere ihe mmadụ ga-eme gị ịgbaghara onye ahụ. Gasị, kedu ka m ga-esi gbaghara onye ahụ? Mgbaghara mmadụ dị mma o, ị ghọtara. Kama nke na-ata bụ, akpa ịgbaghara m taa, eru echi, o nwere ihe ọzọ m na ga-adada isi chigharịa ya, nke a na-ewe. Maka o nwere ndị na-akpọ ụdị agwa ha, enwe ike forgive ihe ọbụla mmadụ mere ha. Nwanne chi ekwere na-atere gị ụka ka aha adịghị mma. Abịakwana n'ezinụlọ, di na nwunye ekwesị ime ala nke ekwensụ ụbọta, maka ọ na-esemokwa ka ọ ga-eji bata. Anụbata esiri gị iri ijikwa ego gị weta
0: mkpụrụ
3: gị. Agba nkịtị na-eme ka abịa buru gị kwe. Aga m arịọ gị, ọ meburu ihe ahụ rie gaa nọrọ gị, echikwa m anata gị ego ọzọ chikwu ọzọ.
2: A na-arịọ mmadụ bịa rie nri.
3: Ịso ndị ọcha chi ha bụọla chi bụ Ịsọta Nwa Chineke, Abino Black, Mami Ụtọ Ụwa Jenara, Ikpe Mara Eziokwu Aka Azụ Dị Ya, Chibeki Nwere Wetu, Mami Rube Rube, Na-Eche Highlife, Nwaanyị Ọma Jizọs, Denu Chibu Nna Nyerugo Na Kampala Nke Ọma, Na Ọsị From Rewe, Maazị From Ibinukwu, Na Mami B, Ịghọtara Ndị M, Na-Esa Waterside Na Bigel Chukwu.
2: Ndewo, ndewo, ya mara gị mma.

0: Ọ bụ onye nọ nso na akụrụ anyị aka.
1: Hello.
2: Onye ewe iwe ụwa aka ya njọ.
1: Onye ewele iwe.
0: Onye ewe iwe ụwa aka ya njọ. Onye ewele iwe.
2: Ogebe nwaanyị ahụekwala iwe. Onye ewele iwe.
0: Onye ewe iwe ụwa aka ya njọ.
2: Onye ewele iwe. Maazị Clinton ewekwala iwe.
0: Onye ewele iwe. Onye.
2: Ọ bụ ya
0: ọ gachi bai ka oge kpegere enyi nkwe nọ.
1: Ya mara ga machi bai ka bụ ọla chi.
2: Ya le mad easy.
0: Eziokwu.
2: Ya agụtụ egwu before. Mara na work o we be talent na ma gbapọ.
0: Onye gbakwara na ndo onye gbara gị na o we body. Ya oge ileru anya.
2: Ike gwa gwa ha dị.
1: Agwa na hutu oge na o talent.
0: Ileru anya, ileru anya ka e wepụ ni gị te gara.
2: Ileru ma he dia kar de ma go. Ma ti clipa. Ti clipa sanga ne ba ru na. A ha problem se ba tum bo so tele me ma.
0: So ba de gị, nso ba de gị.
2: Ti jo kwu na so ta. A ba tra mo gwa le kwu kwu ba tra. Ma na anu maka ndị si wi wele igwi wa se no. Ema wa ti lo wa wo. Ba bu nwe ya de ka ndị madu kwura. Katro. Akwa do he ba tra oki iwe. Ọba maa dị m na-ewe iwe wete owo otu iwe m na-ewe. Ọ na m na-eji egwu egwu iwe ma ọtụ m na-egwu egwu ka ọ ntakịrị. Ya ọtụ iwe m mụrụ ikewe iwe m na gaa asị m na a erikọta ọla iburu m ọjọọ ọla obi. Ọtụ iwe m ka m na-apụ onye. Ọtụ m na-ajụ ọtụ agbara iwe ahụ ọtọ. Ya ọtụ m nwee ya ewe. Ọ gaa dị m na gaa bọ mmalụ ahụ ọtụrụ m ịma ma ya egbu na-egbu. So ka m kwụsị ebe ahụ ihe gbasara iwe ahụ. Ị m na-eme advice owo biko. Ọnụ ọrụ ala ewe iwe ọkụ. Ya kwatuo. Ya kwa ewe iwe oyi Ọdị ndị redio fans niile, na ndị niile akwakwara laba ma akwa akwa ịkwachi ego iyi mmadụ ọwụ ya ka ọwụ ya.
0: Ọ bụ ya ooo, ndewo ya gaziere gị nọ na Maazị Chibike nwere weeti ya gaziere gị nọ na onye na-akwa aka n'ụzọ anyị. Halo, Ibolachi.
3: Hello.
0: Kedu ka ị mere Mọmi B?
3: Mọmi
0: B n'otu ole. Ndewo ya gaziere gị nọ, anyị dị mma gị nwakwa n'ihe. Ọ sị ka ọ gaa lee kwa ihe.
3: Afọ mụrụ ụlọ ife nwa m.
0: Ọ na-abịa, ọ na-abịa.
3: Ọfụrụ afọ. Elera m ya o.
0: Nsogbu adịghị.
3: Ya dịrị nọ mmadụ ọtụtụ, dịrị nọ mmadụ ihe.
0: Amio, amio.
3: Dị m okwu okwu.
0: Otu a.
3: Anụla m okwu unu. Okwu unu. Ọ mara mma. Madụ, patu ọkụ n'obi. Dụrụ ya n'ala. Ọ dị egwu n'oke iwe. N'ihi na ọ na-ediba n'ịla n'iyi. Baịbụl kakwara ya aka.
0: Bamsolo Kile. Ezigbo onye igwe ịgbatụ igwe ha aka.
3: Ebolachi bụ nwaanyị ọma Jizọs. Na-asị Ebolachi ya. Na-asịkwa Spetọ Nwa Chineke. Prọfet Obego. Iji na-ajụ gị oyi. Spetọ Nwa Jizọs. Ebolachi. Na-asịkwa nwaanyị Sọnde. Ebolachi nwanyị izikizike rụkwa arị na stenles
0: ka
3: ha rabụ ndị niile na-akpọbata na ezi nne ya daziere ahụ
0: ọdịmọgụ
3: enyi nwaanyị ya gaziere ahụ na-asị times ya dịrị ụnụ mma o aziza onye ọma ya dịrị ụnụ mma o chifoye ya dịrị ụnụ mma ụbọchị keta gaziere ụnụ
0: amachineke. Ya bara anyị ụba. Ndewo. Amio ya gazikwere gị nụla Mọmi B. Ndewo. Ịgbalịala. Ọ bụ onye na-akụrụ anyị aka Ibolachi. Halo.
4: Lentino, ụtụtụ ọma.
0: Ụtụtụ ọma nye gị. Kedu ka ị mere prọfet?
4: Ọ prọfet Tempo Elijah.
0: Welcome onye ọha. Ndewo onye amụma Chineke.
4: Isiokwu nọ mara mma gbasara iwe ọkụ. Baịbụl. Kọndem kwara ya ọ dịchaghị mma otu a. Adị otu nwaanyị lumonem mba nnara lumonem ya na di ya mmiri dochara otu na ke nwaanyị gwere ukoro hịghala ọkụ di ya hụpụ ya tinye ukoro ọkụ di ya hụpụ wiere ya alụwa ọgụ the woman dịkwa ime ya kụta ya kala afọ ya bụrụ ọnwụ. Ndị ahụ adịghị dịcha mma. Ndị m na-asị na Bolachi bụ ezigbo nwaanyị m. La Omum, kindness, delight, and bless La Presca. La Mommy O Mago, Mommy P, Mommy Viki Viki, Juan, your ma Jesus, Aziza, on your ma, Radio, La Toton Diozo, Ndewo.
0: Ndewo, you guys are prophet, prophet. Ndewo, you're the Kimere prophet.

0: Ogoja Rose Rola na Rose 101.9 aba iwetregi ihe ndị anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ ndị nke bibutara n'obodo anyị bụ Nigeria taa bụ ụbọchị Thursday. Abalị 18 n'ime ọnwa June afọ 2026 ma bụkwara ahịa ore. Onye na n'olu ya bụ m Clinton Obidaya bụ onye nọ na ihe omume a. Mana ọ bụghị naanị m so bịa, mụ na ezi oyi gị nọ n'ebe a na mgbe ụtụtụ a.
1: Chidimma mere gịnị?
0: Ndewo, kekwanụ ka ị mere n'ụtụtụ akwa ọzọ.
1: Maazị, anọ m ya o.
0: Awụzinụ na ndị dịrị vute akpa ha, vutebeghị akpa.
1: Ama akwana m anọ m ha erugharị dịka ebe na-agagharị n'ebukwa na-aga na-achọ.
0: A ga-ebutere
1: gị akpa. Ka mmanụ anụ.
0: A ga-ebutere gị akpa. Aṅụla ngwọ na nkwụ na-abịa.
1: Sọgba dị.
0: Ndewo. Ngwa ka anyị gawanụ n'ihu. Ọ ganaghị ihe anyị ọja Rose.
1: Mba nọ na mba.
0: Ọ dị mma o. Ịhụla ka o ji dị, anyị abatala n'oge ọja Rose na mgbe ụtụtụ a. Anyị gawa n'ihu na akwụkwọ akụkọ ndị nke bịara ahịa na nke taa. Na mbụ, akwụkwọ akụkọ mbụ nke anyị ji na-amalite bụ akwụkwọ akụkọ The Nation. Na akwụkwọ akụkọ The Nation ka m na-ahụ ozi a. Onyeisi ala Bola Tinubu bụ onyeisi oche ụlọ ọrụ na-ahụ maka ntuliaka elu. Ọ bụ onyeisi oche INEC. Onyeisi ala nwere ike iji aka ya nwetara onwe ya vote. Mụ na amaghị mata nọ ya taa. Adewole bụ onye na-ekwu nke a. Adewole Adebayo na-ekwu. Ọ sị na ihe a niile a na-agbado ụja roi roi. Na-ekwu ntuliaka elu sịkwa ntuliaka elu asị gị. Ị hụrụ onyeisi ala Bola Tinubu na ọ bụ ya bụ onyeisi oche ụlọ ọrụ INEC. Ya bụ ihe ọ tụrụ ka a na-eme. Onyeisi ala tụrụ ka a na-eme ya mere ọ wụ na ya wụ onyeisi. Nke a ka nwa amadi a na-ekwupụta ugbu a. A na-eme ka mara na ọtụtụ ụmụ Naịjirịa enyela nzaghachi gbasara okwu Peter Obi kwupụtara n'ihi ọnọdụ nke ndị otu ọlụ ọgbalaga maka okwu mkparịta ụka na ihe ndị ọzọ so ya n'azụ. N'ihi na Peter Obi nọ na-akọwa ọnọdụ ihe nwere ike imenụ enwe mkparịta ụka n'etiti ndị otu ọlụ ọgbalaga nakwa gọọmenti. Maka agha nke dị na pati o, a na-eme ka a mara ugbu a na pati APC na PDP ha niile akụkọrịtala isi ugbu a. Maka Pantami, onye a sị na a na-ewelili ya aka elu ka ọ bụrụ onye ga-apụta ịzọ ọkwa na Gombe. Pati ahụ ugbu a nọrọ na-akụkọrịta isi. Eme mụ na onye ha na ya bụ steeti Gombe.

unu na-ekwekwe nu a na-agba Peter Obi ajụjụ ọnụ ịza ajụjụ a na-ajụ ya eziokwu eziokwu onwedịghị ike azali ya onwedịghị ike nke a ka Daniel buola na emi Peter Obi ọnụ ọ si Peter Obi nọrọ ebe a na-agba ya ajụjụ ọnụ na TV ụfọdụ ajụjụ ndị nke a na-ajụ ya na Peter Obi anadịghị ekwuli okwu maka ya ya na emi Peter Obi ọnụ nke a ka Daniel buola na emi Peter Obi ọnụ ọ si Peter Obi kelewekwego ya bụ naanị ajụjụ ọnụ a na-agbaghị agba ị nweghị ike azatali ya azatali ọ dị egwu ụmụafọ Naịjirịa mmadụ atọ abụrụla ndị a nwụchiri ugbu a na Gambia maka na ndị a egwuola chandum ọnụ ego dị nde naira 42 a sị na anwụchiela ha ugbu a mmadụ atọ bụ ụmụafọ Naịjirịa na Gambia a na-eme ka mara na otu onye Naịjirịa bụ onye nọ na mba UK onye asịrị na ọ chọrọ ịkwaso mmadụ iko n'ike bụkwanụ nwaanyị asị na nwaanyị ṅụrụ mmanya ṅụrụ anya asị na atụọla nwa amadi a mkpọrọ ugbu afọ 5 n'otu aka ahụ a ga-ezilatakwa ya Naịjirịa ka ọ bịa jewa n'ozi mkpọrọ ya

Agaghị m agwa ụmụafọ Naịjirịa otu m ga-eji mee ka e nwee megawatt ọkụ 10,000. Mba maka ọkụ latrik. Ekwuwebeghị m ya ugbu a. Nke a ka Peter Obi na-ekwupụta. Nke a ka Peter Obi na-akọwa sị na ya agaghị agwa ụmụ Naịjirịa otu ọ ga-eji dị ire. Mana ihe a maara bụ na Naịjirịa ga-enwe ọkụ latrik ruru megawatt ole 10,000 ma ọ bụrụ na ya bụrụ onye isi ala. Ọ dịkwa egwu. Peter Obi na-eme ka o doo anya ugbu a. Ọ sịrị maka ndị na-ebo ya ebubo na o riri ego pati LP, unu wetere m ihe akaebe, unu wepụta ya bụ ihe akaebe, aga m akwụsị ịgba chụmta nkwado maka ọkwa onyeisi ala nke m na-azọ. Nke a ka ọ na-ekwupụta ugbu a. N'otu aka ahụ ka Peter Obi nọ na-akọwasị na adịda anyị Kenneth Okonkwo boro ya ọtụtụ ebubo na nke abụghị mbụ, ọ bụghị atọ. Ọ bụghị naanị nke ahụ na nwa amadi a na-ekwesị olu ike sị na ya nwere ihe ịgba akaebe iji gosi na Peter Obi na agwa ya adịghị mma na mkpọrọ hihi n'ihi ebubo ndị nke ọ na-ebo ya. Mana Peter Obi asịla mba dede nne Kenneth Nwokonkwo, ọ karịala gị n'ahụ. Ebe isi na ị nwere ihe akaebe, ngwa pụtawa n'ụlọ ikpe. Ịpụta n'ụlọ ikpe gị bịa gosi m ihe akaebe ahụ ka m mara nụ. Ọ bụrụ na gị gosi m ya eziokwu, ọ ga-eme ka m hapụ ihe niile bụ ihe m na-eme iji bụrụ onye isi ala. Ma ọ bụrụ na ihe ndị na-ebo m n'ebubo bụ eziokwu, nke a ka Peter Obi na-agwa Kenneth Okonkwo na ọ bụ ihe mere na o jiri kpọga ya ụlọ ikpe. Ị hụrụ Tinubu, Peter Obi, ha bụ ndị enyi m. Mana ana m agwa ụmụ Naịjirịa sị ka ha biko tụnyere Obi vote. Nke a ka otu nwoke na-ekwu ugbu a. Otu nwaanyị sitere na Enugu emeela njem jegharị iwe o megide ọnọdụ ndị na-agba aka n'elu, ndị akwụna nakwa ndị na-aṅụ ọgwụ ike. O meela njem jegharị iwe sị na ya ekweghị o gbasara mkparamagwa ndị nke a na-ahụta ugbu a na ya bụ steeti Enugu. Agaghị m emechi ụlọ ahịa m maka ndị na-asị m kwachie, mba agaghị m akwachi ya, agaghị m anwa kwachie ya. Nke a ka otu onye ahịa bụ nwa Naịjirịa nọ na mba South Africa na-ekwu maka akpọmasị ndị nke a na-akpọ ụmụ Naịjirịa nakwa ndị mba ndị ọzọ nọ na South Africa. Ị hụrụ steeti ọya abụghị Chibok. Aga m eji ndụ m chụọ àjà iji hụ na ụmụaka bụ ụmụ akwụkwọ atọrọ ga-alọtaghachi n'udo. Nke a ka aka na-achị steeti Ọyọ bụ Seyi Makinde na-ekwupụta ugbu a. A na-eme ka o doo anya na ọtụtụ ụmụafọ steeti Abia ji ọsọ na ije gbakwuru ebe nkume dị na-atụtụ nkume eji arụ okporo ụzọ. Ha amaghị na ọ bụghị ọnatara n'aka chi ha chi ma ọ wụ onyinye ọnatara n'aka chi. Ha amaghị na ọ bụ nkume eji arụ ụzọ. Ọtụtụ n'ime ha aga na-atụtụ ya bụ nkume. Aga m akwụsị ịgba chụmta nkwado ma ọ bụrụ na pati LP ga-akọwara m nke ọma otu m siri rie ego atụtara pati ahụ. Nke a ka Peter Obi na-ekwu. Nke a Peter Obi sịrị na ọ bụ ya nwetara mmeri na ntuliaka elu ọkwa onye isi ala emere n'afọ 2023. Mana unu chefuo maka ịsị ya bịa wepụta ihe akaebe. Nke a ka Peter Obi na-ekwukwa ugbu a. N'otu aka ahụ, ụmụafọ nke mba South Africa emeela njem jegharị iwe na-akpọ oku ka onye ndu ha na-enye ụmụafọ nke mba ahụ ₦1,000,000 kwa afọ. Ya bụ ọ sịrị na ọ ga-adị mma o na a ga na-enye ha ₦1,000,000 kwa afọ, bụ ndị South Africa otu afọ ahụ ugbu a, akpọ ha n'otu n'otu, kpọọ ụmụafọ kere ha ₦1,000,000. Mana ihe a ụkwara ike ụkwara eziokwu ka ekwesịrị ilebara anya ihe ahụ. Ka na-ekere ha ₦1,000,000 si Obi mgba were ₦1,000,000, Emeka were ₦1,000,000 n'afọ a, afọ ọzọkwa ekekwa ya otu ahụ. Nke a ka ha na-ekwu ugbu a ka elewe n'anya ma ha ga-azụ oku. Eziokwu, ọ tụrụ mụ n'anya, ahụ mara mụ jigijigi maka mkparị nke Davido kparịrị mụ. Renaud Mokri na-ekwu ọ sịrị na ọ tụrụ ya n'anya nke ukwuu otu Davido jiri kparịa ya. A na-ajụkwanụ Davido ọgbara gọgọnọ, ọ sị na ọ wụ ụmụ bingo nakwa ọkụkọ ndị nke ọ kpọchara Reno Ọmọkri, ndị nke ọ kpọchara ya. A na-ajụkwanụ gịnị na-ese okwu. A sị na Davido gara ihe omume ntọọchị maka egwuregwu akụmbọọlụ nke mba ụwa, maka iko akụmbọọlụ mba ụwa na Los Angeles. Davido eyiri akwa e desịrị aha ụmụ akwụkwọ niile ndị atọrọla na steeti Ọyọ, na-asị kpọlatanụ ha ụlọ.
Renault mockery ahụ ihe ehu niwezie Davido ọnụ na Davido chọrọ iji ọnọdụ ugbu a mee ka ọnọdụ emeghị nchekwa nke obodo Naijiria nakwa ndị nke otu ọlụ ọgbalaga ka iwe wee ihe ya na-ekwuzi ihe ndị nke juru ya ọnụ n'otu aka ahụ ka Davido pụtara ha abụọ malitezie na-agbarịta onwe ha ịgbọ ọnụ n'ihi na nsogbu ụwa ha kwa ka gịnị ukwu nkụ. Ndị uwe ojii anwụchiela mmadụ isii ma napụtakwa ha ngwa ọgụ gụnyekwara igwe na-enye ọkụ ise bụ ndị nke zuru n'ohi nakwa ekwentị itoolu nke a bụ na steeti Ogun ka nke ahụ mere ugbu a. Ya bụrụ na ọ bụghị m, o nweghị ihe ga-adị ka mba Israel. Trump na-akatọ Benjamin Netanyahu bụ na prime minista nke mba ahụ gbasara ndị nke Lebanon. Ọ sịrị ewezuga m Trump, o nweghị ihe dị ka mba Israel. Anyị na-ahụkwa nke awo na ya bụ ozi ọgịnị na-afịọ a na-eme ka mara ugbu a na ndị ọrụ nche ime obodo akpọrọla otu nwaanyị na steeti Anambra kpọgara ya ndị uwe ojii n'ihi na nwaanyị ya akpala arụ nwa nga ya n'ụlọ bụ nwatakịrị gbara afọ iri na steeti Anambra. Nwatakịrị nwoke ka nwaanyị ya lere na-emeso mmeso ọjọọ dịka a nọ na-akọwa na nwaanyị a jicha ma ọkụ kandụl nakwa ọkụ nke igwe eji ede akwa were laa nwata ahụ n'iyi. Mgbe m bịara na-ele ihe onyonyo a eziokwu eziokwu ihe bụ ezigbo ihe mwute otu nwata nwaanyị ji ka obi were ọkụ nakwa ihe ndị ọzọ laa nwatakịrị ahụ n'iyi. Mana ajụ, o nwere onye nwa ahụ mejọrọ? Mana ugbu a ọtụtụ ndị sitere n'obodo ahụ chọrọ iji aka bigbuo ya ebigbuo. Ndị ọrụ nche ime obodo akpọrọzie ya bụ nwatakịrị nwaanyị kpọgara ya ndị uwe ojii. Nwaanyị a jikwa ụmụ ya bụ na o ji ụmụ atọ ụmụ nke ya yele nwa onye ọzọ na-emeso mmeso ọjọọ. Ọ nọ n'aka ndị uwe ojii ugbu a ka ọ ga-ebe ihu gaga were isi ya kwere. Ọ dịkwa egwu anyị na-ahụ ugbu a na ndị atọrọla na ụmụ ahịa bụ n'isi obodo nke steeti Abia akọwaala otu ha siri si n'aka ndị ntọpụta ya bụ otu onye keke nakwa onye nke ọzọ ya na ya so na-akọwa osi na ndị ntọ mmadụ tọrọla ha ma buba ha n'oke ọhịa nye ha ekwentị si mgbakpọ wanụ ndị nke unu ka ewetara anyị ego. Ha na-akpọ mgbe ha jiri na-ekwu okwu ha sụkata bekee sizie na bekee bazie na asụsụ igbo were asụsụ igbo gwa ndị nke ha ebe ha nọ. Ọ nọteghị aka n'ime anyị asị ahụ ndị ọrụ nche nakwa ndị obodo abịa napụta ha otu a ka ha jiri pụta n'aka ndị tọrọla ha mana ha nọ na-akọwasị na mgbe ndị ntọ mmadụ nyere ha akara ekwentị nyere ha ekwentị si mgbakpọ ọnụ ndị nkunu n'ekwentị na ha kpọrọ n'ekwentị malite na-asụ asụsụ igbo ndị nke ha na-anaghị aghọta iwe were ndị awo ha chọrọ ịgbagbu ha si na ha ga-agbagbu ha. Kedu ihe mere nu ha jiri na-asụ asụsụ ha na-agaghị aghọta maka na ndị a na-asụ asụsụ ọwụ TV ka ọwụ dị gịnị a na-asụ ebe ehi asụsụ na-enweghị nghọta ka ndị a nọ na-asụ. Otu a ka ha jiri si n'aka ndị ntọ mmadụ gbapụta. Ọ dị egwu ekele dịrị Chukwu maka nke ahụ bụ nke o mere. Ọ dị mma oge eruola ka mbufezi oche n'aka Ugebe Ngala ka ọ kpọrọ anyị na-aga ebe anyị ma na mgbe ụtụtụ a ma na-asị gị hapụ ya na Rose 101.9 aba ka ụmụ ike na-aga aga. Ndewo.

anyị na-ahụ tugbua na akwakọ pọnchị. A na-ekwu ugbu a na steeti Lagos. Na ndị ebe ehi na-ebe anya manya m, ha na-ebe anya manya m, ọ bụ gịnị na-egbu ha? Ọ bụ maka ọnwụ otu onye uwe ojii, onye isi kpatakpọ onye uwe ojii bụ ahụ ka a na-ekwu ugbu a na steeti Lagos. Ha bebeji akwa, ha bebeji akwa, ha si hail na man nothing is doing. O dembe, o debrele. N'oge n'ugbu ahụ, o sibirila ebe ehi, o debirila ebe ehi, ọ bụ gịnị na-eme? Man nothing is doing. A na-ekwu ugbu ahụ, okporo ụzọ na-adịghị mma, ọ kawanyala njọ, ha nọzi n'ahụ ha na-ebe akwa. Ikwute shafu afọ, gawa gawa adịghị mma, lawa lawa adịghị mma. Maka ụzọ ọjọọ. Ha na-asị ugbu a gọọmenti ka bụ kọ, gọọmenti ka bụ kọ, gbata ọnọ si enyemaka. Nna nta nke ugbu ahụ na steeti Ogun. Ọ dị egwu, a sị mbịa ka rụrụ n'ugbu ahụ. Yawụ ndị ala anyị, ndị ala anyị. Otu onye ala anyị a tụrụ nga ahụ na mba UK, ọ gara ngarizi ma maka gịnị? A na-ekwu na ihe dị otu ahụ, ọ gara aga sahe savana. Otu a, ọ na na-eme atụmatụ ka ọ sahe savana mmadụ na mba UK, ha tụrụ nga ngarizi. Ya na ọ nọ afọ iri na ise dị mma n'ebe ahụ. Ka ọ nọchọrọ ya ahụ, ha sị ya ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa. Anyị ga-agbara gọba nwa mkpi, anyị ga-agbara gọba nwa mkpi, ị gaa lawa Naịjirịa ahụ. Ga-ebe ehi ga-asahewa savana. Onye mmekome, okwu ọzọ eme ọzọ, onye Saregon. O dembe, ọ dabarele. Maka na mee na atịnsa adịghị. A dị egwu. Otu onye nchekwa, otu onye nchekwa, nkịta, nkịta, ekwuola m ya. Onye ọbụla bụ na-akpa agwa mkpi, onye ọbụla bụ mkpi na-akpa agwa mkpi. Tụọ ya nganga wizim, anyị na-ahụta ugbu ahụ. Onye a na-ekwu na ọ bụ onye nchekwa, ọ bụ gịnị bụ ọrụ ya? Ọrụ ya bụ chekwa, chekwa ụlọ akwụkwọ, chekwa ụmụaka. Onye agbara afọ iri ka a na-ekwu ugbu a na Kebio. Hail Chineke God, my God, maọbụ ndị bekee. A na-ekwu ugbu ahụ, a gara agara nwatakịrị van van van, nwatakịrị afọ iri gasa he. Ya savana ma do ya gaga me go see you me akwa wa go me dey mo you look the less you see pass ya gwan sare gone god bu a o he has been good bad nwuchi da jichi deji eji o gaje nganga wisdom ma ke pagwa ya me ga agwale kwa me le agwa dey mo you look the less you see a di egwu a nwuchele mara abu bu a o

adị egwu a na-ekwu na nwaanyị ugbu a ọ bụ ekwentị ekwentị o zuru ezu Hell Chineke nna ekwentị ndị ọzọ orukwe ya atọ n'isi ekwentị o zuru ezu obi ebu ugbu a ejichie ya n'akwa ibo m n'akwa ibo m n'akwa ibo m mesere o mesere waho ụzọla nke a ke mesere waho maka ọ dị ugbu a eji ya eji onye ori ekwentị zoro ntị isi zoro ọ bụ onye eri mekwere mekwe gị ka ọ dị ugbu a dị uwe ojii ji ya eji agụbala ya ejichiele ya jazi nwuchiri agaji nga ngarizim maka na ọ bụ onye ori aha na-efe onye nwanyị aka mana kwa ahụta ugbu a a na-eme ka mata sị na n'akụ gị ugbu a n'akụ gị oo ebula ka nchekwa bụrụ kpoo na mahadum ewe ala maka ndị emekome ndị kwụzọ eme ọzọ ndị etigbo zọgbuo ndị bandit ewe ala aha ka ọ dị ugbu a a na-eme ka mata ha nọdụ nwansensị maka na ị nọjọ agụ imege emege nọjọ mee na things will be doing you gonna be good you gonna be good ka anọ ya mere kpachara anya maka ị nọjọ agụrụ gị n'akụ gị ugbu a aha ha dị egwu a na-ekwu ugbu a na ndị ọka iwu ndị ọka iwu ha napụtala otu nwatakịrị nwarịrị atụrụ ka ọ dị ugbu a ha napụtala ya pụọ n'aka ndị ntụrụ mmadụ a na nke a bụ ezigbo ihe evutere ya n'ihu mmụọ n'ihu mmụọ ka ebutere nwatakịrị a na-asụrụ anyị nụgo a na-ekwu na ọ bụ ndị ọka iwu ha zọrọ kpemkpem gwa ebe ehi na-afụta nwatakịrị a sị m onye nwaanyị aka ya bụrụ aka ya aha ọ dị egwu mee na tinsa duyi odembe odeberele ala ekwu kele eme ọzọ.

Ọ dị mma ugbu a ka m ga-ewere akwụkwọ akụkọ ọzọ nji n'aka. Ugbu a ka m ga-ewere akwụkwọ akụkọ Vanguard na ozi ndị nke rutere m aka n'ebe ahụ. Na ya bụ akwụkwọ akụkọ Vanguard, otu onye a kpọrọ Maazị Denis Izuchukwu Okechi, bụkwanụ nwa afọ Ụmụawa Alaọcha dị na ọhụhụ Ụmụahịa North nke steeti Abia, akọwaala otu ha ji si n'aka ndị ntọ gbapụta. Ọ sịrị na ndị ntọ bụ ndị otu ụlọ ọgbalaga mmadụ isii tọrọla ha n'ụbọchị Wednesday izuụka gara aga, ma na-eyi egwu sị na ha ga-agbagbu ya n'ihi na e nyere ya ekwentị sị ka ọ gwa ndị nke ya na ndị ntọ atọrọla ya ka ọ ga-abụ na a ga-eweta ego. Nwaamadị ya hapụ ịsụ asụsụ oyibo na asụzi asụsụ Igbo. Ya bụ Okechi bụ onye Keke ebe ya na Odoziakụ Onyinyechi Ekechukwu soga ọrụ ubi. Mgbe ha nọ na-alọtaghachi n'elekere atọ nke ehihie n'ụbọchị Wednesday izu gara aga ka ndị ntọ nọrọ chebiri ihe n'ụzọ, pụrụ ha, kpụkpọ ha n'ime ọhịa. Mana o ruo na otu ime anyasị ahụ, ndị ọrụ nchekwa agbara bịa gbatara ha ọsọ enyemaka maka na nwa amadi a sụwara asụsụ Igbo, o ji na-agwa ndị nke ya okwu.

0: Okechukwu Nhoha, iwu ọha esiri una Bola Chindi Rose ndewo, gagaziri gide danyi Okechukwu. Ọ dị mma Kenzi ndewo, anyị hụrụ ozi gị. Anyị hụkwara ozi nke gị DIC Production ese nwanyị Istanbul ndewo ya gaziri gị nụla. Ada Zion ndewo ese ka anyị jisi ike na ọlụ ọma anyị. Anyị hụkwara ozi gị ka na-ayọ isi na ihe anyị na-eme ebe a bụ sọ ụtọ ndewo ya gaziri gị nụla. N'otu aka ahụ ka anyị hụrụ ozi gị kwa isi na isitere mba Rome. Anọnyere anyị ka na-ayọ ndewo. Kanayo nani kanayo ke wugi kanayo ke u kanayo adirela gina mma obiko anyi huru ozi nke gi sinowu owu oti gini ya gasire gi nula nwekwe junior ndewo esi na ibia na mba gana n'ezie na ndi na agbaka n'elu juru eju bara bara n'ebe ahụ bi ihe ndi nke anyi na ahụ ya gasire gi nula nke bịara chi ọchị nke nọ ya n'elu. Ọ dị mma na Rose 101.9 abaka ichechere ntị gị dịka ọ bụ ebe aka anyị na-eweta ya na njedebe na mgbe ụtụtụ a. Diamond esi allegedly ndewo ya gaziri gị Diamond.
1: I see, ana m ahụ aka gị ehike gị kpotu ahụ.
0: Emeka King ndewo maka isonyekwara ya gasi nụla. Ọ dị mma nwaanyị Istanbul ka anyị kele ọha n'eze n'ihi na uju akwụkwọ na-abịa n'elekere 9.
1: Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ mma mmanụ.
0: Ndewo, ị meela maka isonyere anyị gị onye n'ebe ahụ gee ntị. Cheta na okwu ndị kwuru na ntinye gị enweghị otu o siri metụta ma ọ bụ gbasaa ụlọ ọrụ Rose. Kama ọ bụ ohere ndị nke nyere gị isonyere na ya bụ ihe ichere ị ga-ekwupụta ka Naịjirịa nwee ike dị mma. Ị meela maka nwọta gị onye nụrụ olu ya bụ m Clinton Ojidaya. Chebirizi uju akụkọ ngwa ngwa ga-akụ elekere 9.

0: people Nigeria.
1: Anyangwa Chakela Rose 101.9 FM. Rose 101.9 FM. Aba imeko nwotiwa.
2: Ojirila nkeji abụọ gafe elekere itolu nke ototo taa. Oge uju akụkọ eruola ugbu a na Rose 101.9 Aba. Iji nabata gị na oguji akụkọ nke taa, taa bụ ụbọchị Thursday, abalị 18 n'ime ọnwa isii bụ ọnwa June, afọ 2026, ma bụkwara ahịori n'ala Igbo gbaa gburugburu. Na mbụ, gere n'isiokwu ndị nke ahụ anyị jiri mere akụkọ. Gọọmenti etiti ekpugheela atụmatụ nke ịmawapụta nde naira 50 bụ nke a ga-eji kwado maka ndị nwere ọrịa kansa. A na-eme ka mara na ụlọ ikpe na London emeela ka o doo anya maka ikpe metụtara onye bụrụ minista na-arahụ maka okwu mmanụ patrol bụ Desiree Alison Madueke n'ihi okwu ihe ndị nwere megide ya. Ebe ndị nke Pasan Congress ajụla atụmatụ nke iwu ndị otu jikọtara ndị ọrụ bekee bụ ndị NLC nyere n'ihi okwu ego na ihe ndị ọzọ so ya n'azụ. Akụkọ ndị a ga-abịara gị n'ozuzu oke, ndị na-ewetere gị ya na mgbe ụtụtụ abụọ.
3: Chidimma mere gịnị?
2: Na m Clinton Obidaya, ngwata ntị gị n'ala ka ị nụrụ akụkọ ndị a. Gọọmenti etiti ekpugheela atụmatụ nke ego nkwado ọnụego ya ruru nde naira 50 maka usoro ahụike nyere ndị nke nwere ọrịa kansa. Ebumnobi nke a bụ inyere ọtụtụ ụmụ Naịjirịa ndị ụwa na-atụ n'ọnụ aka bụ ndị nwere ya bụ ọrịa na-enwekwanịghị ike elekọtali onwe ha anya nke ọma na-enweghị ihe eji aga ilekọta anya. Minista na-ahụ maka okwu ahụike na-akpa ego ya bụ dọkịnta Isiak Salako bụ ya kwupụtara nke a n'ụbọchị Wednesday ụnyaahụ n'oge a nọrọ wepụta akwụkwọ maka ego a na Abuja, isi obodo Naịjirịa. Salako kọwapụtara na atụmatụ a n'ebumnobi ya bụ ka eke ihe nhatanha nye ndị ọrịa kansa bụ ndị nwere ihe ịma aka n'ihu, ndị dịka enweghị ego eji agba ụgbọ gaa ụlọ ọgwụ, nakwa enweghị ebe obibi, gụnyere enweghị ihe a na-eri eri, nakwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ bụ ndị nke a ga-eji nye ha nkwado, bụ ndị nke na-egbochi ha ịga maka nlekọta. Site n'ozi ya, ọ kọwara sị na e nwere opekarịa mpe mmadụ ruru 600 bụ ndị nwere ya bụ ọrịa, ndị nke ga-aga n'iru iketa oke na ọnọdụ a, ebe ọ kọwara na ndị na-edebatakwala n'akwụkwọ maka isonyere bụ mmadụ 200, ndị nke a na-anabatala ma nyochaa ha nke ọma na ntụziaka nke a natara ugbu a ka ha bụrụ ndị a ga-enye ezigbo nlekọta. Cheta na ọrịa kansa bụ otu n'ime ọrịa bụ echeta ebewe nwere ike iduga mmadụ n'ọnwụ, ebe ihe ruru mmadụ 1,000 ugbu a ka sịrị na ha na-enweta ya kwa afọ. Ndị ọrụ ahụike ugbu a gaala n'ihu na-ekwu na ekwesịrị ilebara ogugo nselite isi nke ọrịa anya, nakwa ihe ndị nke ọ na-efu nyere ndị nke nwere ya bụ ọrịa na ezinụlọ dị iche iche n'ime obodo Naịjirịa.
3: Gọọmenti etiti nọrọ echi gara aga ma gbasoo egede ebe ihe onyonyo bụ nke a na-ekwu na ọ ga-eji nka na ụzụ na-eme ihe, ebe mekwere ka a mata na ọ ga-enwetakwa ya bụ ihe rukwara 100 ebe mmadụ nwere ike nọ legharị anya ekpughere nke a na ya bụ ekpughere nke a ma mee ka a mata echi gara aga na-ekwu na ọ bụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi ga-abụ kpoo bụkwa nke ga-eweta mgbanwe na ngalaba mgbasa ozi. Onye minista na-ahụ maka ozi nakwa nhazi n'ala n'ebu Muhammad Idris bụ onye mere ka mara maka nke a n'isi obodo ala n'ebu Abuja mgbe a nọrọ na-enwe ọgbakọ nke a kpọrọ Nikomasat na mkpirisi bekee, debe ọ nọrọ kpughee nke a ma na-ekwu na a ga-enwe nnọọ ebe mmadụ ga na-elerịtụ anya n'ifu na akwụkwọ ụgwọ n'igwe onyonyo. A ga-ahụtakwa nta akụkọ, egwuregwu, ejije, egwu nakwa ihe omume ụmụaka nke nkụzi ihe chinekwere bụ nke a na-ekwu na a ga-enwe n'asụsụ Yoruba, asụsụ Hausa nakwa asụsụ Igbo. Ya bụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi a bụ nke a na-ekwu na ọ bụ nnọọ nke ga-adọrọ mmasị ndị mmadụ na ọ ga-erukwarị baarị na mba ndị ọzọ a ga-eme ka ọ bụrụ nke ga-abụ kpo oge ruo ma n'ime obodo nakwa ebe mepere emepe. Nke a bụ iji hụ na ọ ga-abara ma onye ukwu ma onye nta. oge nọrọ na-ekwukwu na mgbasa egede ihe omume ahụ Idris bụ onye kọwara nnọọ na ya bụ iji nka na ozi ugbu a na-eme mgbasa ozi bụ ntinye ego gbapụtara ihe a ga-ahụta n'ala anyị nabụka nke ga-ewetara anyị uru. Ọ ga-eme ka e nwee ndị a ga-ewe n'ọrụ, ọ ga-emekwa ka e nwee ndị ga na-ekewapụta ihe a na-eme eme, ma nwekwa ka e nwee ụlọ ọrụ ga na-ekewapụta ngalaba dị iche iche, ma hụ na a ga-enwe mgbasapụ nke akụnụba ala anyị. O kwuru na nzọpụ okwu a zọpụtara ugbu a bụ nnọọ ihe dị ka mmadụ ịtụpụ okwu ma nwatakịrị ka na-ebe igbe ọhụrụ nyere ndị ala anyị na-emetụtara ngalaba mgbasa ozi nabụka ka ga-ebute akụkọ ga-abụ akụkọ ọma ma na-ahụkwa ụ na nke a na-egosi na onyeisi ala Bola Tinubu ugbu a bụ onye ọchịchị ya bụ nnọọ nke bụ ihe metụtara nka na ụzọ n'isi ma na-ahụ na nke a ga-ewetara anyị otuto nke akụnụba ala anyị ma mee ka a bụrụ ndị a na-anụ ha anya anụ ruru na mba ndị ọzọ karịsịkwa na ndị na-enyere ndụ aka.
2: Pati Nigerian Democratic Congress ewepụtala ya bụ atụmatụ nkwekọrịta ugbu a nye ndị niile nwere mmasị iji aha pati ahụ zọọ ọkwa aka gachi steeti nakwa ndị chọrọ n'ịbụ ndị ga-azọ ọkwa ịbụ omeiwu n'ụlọ nzukọ na ntuliaka ele 2027. Ha na-adọ aka na ntị maka ndị niile bụ ndị nke a ga-ahọpụta site n'usoro ntuliaka elu nakwa ihe ndị ọzọ ha nwere ike irite n'uru maka ya bụ pati NDC. Pati ahụ gara n'iru ikwupụta gbasara akwụkwọ ndị nke eji azọ ya bụ ọkwa dịka ha na-adọ aka na ntị maka mmadụ ịnọ na nkwụ na-ehe nkwụ nke bụ ịnọrọ na pati NDC na-atị anya na pati ọzọ. Ha kọwara ka ndị a niile ga-azọ ọkwa rubere iwu nke pati ahụ isi ma kpuchitekwa ọchịchị onye kwuo uche ya n'iwu nke pati ahụ. N'ozi e wepụtara n'ụbọchị Tuzdee, ode akwụkwọ nke pati NDC na obodo Naịjirịa n'ozi e wepụtara na Abuja bụkwa n'omeiwu Moses Cleopas gara n'iri kwupụta na atụmatụ a eji n'aka ugbu a metụtara usoro ntuliaka elu nakwa ndị nwere ike n'ịzọpụkwụ na pati ọzọ na-eleba anya n'ihe na-agbasaghị ha. Ha nọ na-akọwa na nkwekọrịta ugbu a bụ ihe ndị a niile na-azọ ọkwa na-aghaghị ikwenyere n'ime ya maka iji aha pati NDC zọọ ọkwa. Ya bụ Cleopas kwupụtara sị na nke a bụ ihe ndị na-adọ ya bụ ndọrọndọrọ na ha ga-esonyere ugbu a n'irube isi nke iwu pati ahụ ebe o kwesịrị olu ike si na pati NDC dabere n'ihe metụtara n'inye ngozi otu ha jiri na-arụ ọrụ nakwa ịkwado ndị nke chọrọ ịzọ ya bụ ọkwa ebe ha gbakwunyere si na ogologo oge nke iwu ndọrọndọrọ ọchịchị nke pati ahụ ugbu a abụrụla nke nọ na-ehibe isi maka usoro ntụziaka na okwu metụtara ntuliaka elu dịka ha kọwara na pati ahụ chọrọ nrube isi nke kwesịrị nụ maka onye nupụrụ isi n'iwu nke pati ahụ ga-eji ukwu ya gbaa mkpa n'igbugbo ọbụla nke a ga-akụrụ onye dị otu ahụ.

0: na-eme ka amata ugbu a na onye bụbụrụ minista na-arahụ maka okwu mmanụ patrolu n'obodo Naịjirịa n'oge gara aga bụ Desani Alison Madueke abụrụla onye ụlọikpe mere ka o doo anya ebe ọkwa akwụ bụkwa n'ụlọikpe nke Southwark Crown Court dị na London, nke na-ewetala n'isi njedebe ebubo e nwere megide ya maka okwu nrụrụ aka ndị nke nwere kemgbe ọtụtụ ọnwa ugbu a. Cheta na Alison Madueke jere ozi ịbụ onye minista na 2010 ruo 2015 n'okpuru ọchịchị nke onye bụrụ onye isi ala bụ Goodluck Jonathan, bụkwanụ onye eboro ebubo na ihe n'ikpe ise bụ nke nwere megide ya ịbụ onye narala ngarị, dịka ụlọikpe gara n'iru ikwu na ọ bụ onye narala aka azụ n'ọnọdụ na-ekwesịghị ekwesị. Ya bụ ndị nke na-enye ya ntaramahụhụ na Britain gara n'iru ibo nwa amadi a ebubo na ọ biri ndụ okomoko site n'ego ndị nke o nwetara na akụ ndị nke na-abụkwanụghị ya nwe. N'otu aka ahụ, akọwara na nwa amadi a ganyere aka n'okwu mmanụ nakwa okwu nke gaasị, ebe ọ bụkwa onye nke gara mee ọnọdụ nke Naịjirịa echeta ebewe n'oge ahụ ọ nọrọ n'oche. Nwaanyị a ka a na-akọwa na ọ gala n'ihu na-ekwu na ọ bụdịghị eziokwu maka ebubo niile a bụ nke a na-ebo ya ugbu a na onwedịghị nke ya mere motu. Na akwụkwọ ikpe nke e nwere megide ya dịka elebachara anya n'okwu ikpe a chọpụtara na nwaanyị a bụ onye aka ya dị ụcha, dịka e nwechara okwu nleba anya na akwụkwọ ikpe ahụ ebe ya bụ ngalaba otu na-ahụ maka okwu mmanụ mmadụ dịka Olatimbo Ayinde nakwa Alison Madueke nwanne ya nwoke bụ Doyi Agama gara n'ihu ugbu a ịbụkwa ndị nke na-enwekwa ihe ịma aka n'ihu dịka a na-ekpekwa onye nke ọzọ a ikpe na-agụkwara ụkwụ na aka ha ugbu a maka ihe metụtara n'usoro nke nrụrụ aka na-ebo ha n'ebubo n'ihi okwu mmanụ. Na nchabi ikpe a, nke a bụrụla ihe ndọghachi azụ maka ndị isi okpukpo sitere na Britain bụ ndị nke nwere ihe nnyocha na ebubo ndị nke ha boro kemgbe afọ iri ugbu a megide ya bụ nwaanyị, dịka ụlọikpe mere ka a mara na nwa ha bịara iku anwụọla.
1: Ụlọ ọrụ na-ahụ maka ule eji aba mahadum bụ JAMB na mkpirisi bekee anọrọla ugbu a na-amapụ ọkwa, na ndị niile bụ ndị lere ule nke afọ a na ha biko ha nwere ohere ịga n'ozi ọkụ ha dịka ha ga-emepe ya ma nye ha awa abụọ ka ha gaa nnọọ gawụrụ nke bụ nke ezigbo ya na-abụghị nke ha dịgboroja mabụkwa nke bigharịrị ebigharị. Onye mere ka mara maka nke a bụ onye nkwuchite ọnụ otu bọọdụ a bụ Fabian Benjamin. N'ịga n'ihu ugbu a, ụlọ ọrụ JAMB na-eme ka mata na ya bụ otu kwesịrị gbaa ka ha na-ekwu ugbu a na ha ga-eme ka ọ gbaa n'ozi ọkụ ha. Ọzọkwa bụ na ndị lere ule ahụ ga-abụ ndị ga-eji akụrụngwa kwesịrị ekwesị nakwa ihe ndị kwesịrị ekwesị nakwa akara iji gosi n'eziokwu na ọ bụ ha bụ ndị lere ule ahụ nakwa ndị ga-enwe ike iwetali otu kwesịrị gbaa. Ndị ugbu a bụ ndị lere ule a ka a na-enye ndụmọdụ ka ha nwee ike gaa ije n'ụzọ kwesịrị ekwesị ma jikwara mkpachapụrụ anya na nke a bụ nke ga-enye ha aka iweta otu ọkụ ha siri gbaa ma nyekwa ohere bụ ndị ga-aba na mahadum.

Otu na-achụnta maka nnwere onwe bụ otu Indigenous People of Biafra IPOB agaala n'ihu ugbu a ịkọwapụta otu e jiri kpachie ndị nke ha kemgbe ogologo oge ugbu a bụ ndị otu ha nọkasịcha na ọgba ndị nke dị n'obodo Naịjirịa. Ha kọwara na ọ bụ ihe na-ekwesịdịghị ekwesị dịka ha kwubutere na ihe ha na-achọ bụ maka okwu nke akpa ego nke ya bụ otu ha ahụ, nakwa otu a ga-eji tọhapụ ndị nke ha bụkwana ihe tụrụ ha n'ogbu. Otu a ji ohere a na-ekwupụta maka nzaghachi nke ịtụtagharị usoro idu ndu ha na-akọwa maka ịhọrọ usoro ọchịchị nke agba nke atọ n'ogugo nke steeti maka idu n'ihu ọrụ nke agba ọchịchị nke anọ nke onye ndu nọ n'isi ya bụkwanụ onye nke sitere na mba Amerịka bụkwanụ nwa nke Naịjirịa Chris Nwogo. Ka o jide, ha wepụtara ozi na akwụkwọ ozi nke sitere na mpaghara Langenfeld na Germany, bụkwanụ nke onye banyere aka n'ime ya bụ onye ndu bụ nke abanyere aka n'ime ya n'aha onye ndu nke pati n'aha onye ndu nke otu IPOB bụ Nnamdi Kanu. Ka o jide, otu ahụ kwupụtara na mkpebi ihe ahụ na-abịa na njem nke ihe nlereanya a na-ahụta ugbu a n'ihu na a ga-elebara okwu niile metụtara ha anya dịka ọnụ na-ekwuchitere otu ahụ bụ Emma Powerful jiri kọwapụta n'ozi o wepụtara. Ya bụ otu IPOB kwupụtara na ya bụ Nwogu bụ onye ga-amalite ọrụ ozugbo ozugbo na usoro nhazi ihe ruru ndị otu ahụ site n'ụbọchị ruo n'ụbọchị nke ọ ga na-ahazi maka ya bụ okwu ruru otu ahụ nakwa ikikere ndị nke a sị na-enyefere ya n'aka site n'aka Kanu. Ya bụ ndị otu ahụ emeela ka a mara maka ndị ahọpụtara ịnọ n'ọkwa ọrụ ọhụrụ, mmadụ dịka Solomon Igbo bụ onye ga-anọ dịka osote onye isi oche, nakwa nne nna ya Anya bụ onye ga-anọ dịka onye isi nke oche ego, gụnyekwara ya bụ ihe metụtara na nhazi nke okwu ego otu IPOB. Chigozie Okeke Nta bụ onye ga-anọrọ ka onye nhazi nke ya bụ otu, ebe Chukwudi Nwogwugwu bụ ya ga-anọrọ dịka onye nlekọta nke okwu akpa ego ahụike nakwa nhazi nke ego ahụ. Ikechukwu Ọnọha ga-abụ onye isi nyere ya bụ ngalaba nke nta akụkọ nyere otu IPOB.

0: gọọmenti etiti emeela ka o doo anya ugbu a n'ope karịa mpe na ụlọ ndị mmadụ ruru 278,000 na ọma 727 na steeti Imo eketala oke na akụrụngwa dị iche iche metụtara ụlọ nakwa ego e nyepụrụ bụ ego e nyere n'aka, nke ebumnobi ya bụ iji belata ụbịam nakwa ogbenye ọnụ ntụ n'etiti ụmụafọ Naịjirịa. Minista na-ahụ maka ọrụ obi ebere nakwa ibupụ n'ụbịam bụ Dọkịta Bernard Duru gara n'iru iwepụta ozi ya n'oge ọ gara njem mkpọtụrụ na steeti Imo maka itinye atụmatụ a n'ọrụ iji kwuo okwu ya na ndị ahụ ritere uru n'ego a nke a na-ekesa. Site n'ozi ya, minista ahụ kọwara na a mawapụtara ijeri naira 6 bụkwanụ nke e kesara ugbu a na steeti Imo, ebe a kọwara na opekarịa mpe na ụlọ dị n'otu n'otu ketara ego ruru 75,000 n'otu n'otu nakwa mgbakwunye nke 25,000 ọzọ etinyere n'elu ego ahụ. Ọ dọrọ aka na ntị ka ndị a ritere uru n'okwu ego a bụrụ ndị ga-eji ego a mee ihe dịra ha n'ụbọchị, ebe ha kọwakwara gbasara akpa ego ndị nke ezipụtara ego a. Ya bụ Doro gara n'iru ito gọọmenti nke steeti Imo maka ịkwado ihe omume a ịsị ka ọ dịwa otu a gọọmenti etiti siri kwuo ya. Otu n'ime ndị ritere uru n'ego a ekesara bụ Odoziaka Amadi kwupụtara na ya ewerela ego a tụnye n'ihe metụtara n'ọrụ ubi, dịka ọ kọwara ojuju afọ nke o nwere ugbu a ịsị na nke a ga-amịpụtara ya ezi mkpụrụ. O ji awọta ezi mkpụrụ n'ubi maka na ihe onye nyere n'ubi ka ọ ga-enyeghachi ya. N'otu aka ahụ, onye nhazi nke ihe omume ahụ na steeti Imo bụ Maazị Odemenam Onyemechi kwupụtara na ndị a ritere uru ugbu a bụ ndị a kpacharala anya nke ọma họrọ ha, ebe ha na etufu ozi nke na-akọwanụ na ihe mere nụ ha jiri na-eke ego a bụ okwu ndọrọndọrọ ọchịchị. Ha sịrị na ọ bụghị ndọrọndọrọ ọchịchị kpalitere ego a na-eke, kama ọ bụ obi ebere ka ha na-achọ ibupụ ndị mmadụ n'ụbịa n'ime ya.
1: Otu pasan nke steeti Abia anọrọla ugbu a na-eme ka o doo anya na ha esoga na ya bụ ụbọchị mkpụrụ anọ nke otu NSC na-enye, nke otu NSC steeti Abia na-enye ndị steeti Abia, mana ekwu na okwu ahụ ugbu a na ụfọdụ n'ime ha agaghị abụ ndị ga-ekwe eso eme nke ahụ. Nke a bụ dịka ahụtara na ụfọdụ ndị ahụtara na ha zipụrụ ya na ụfọdụ ndị ụlọ nzukọ nke steeti Abia, dịka ha mere ka a mara wo n'abalị 15 bụkwa na mgbe ha mere ya nke afọ a nke ọnwa anyị nọ n'ime ya. Otu a gara lebara anya na okwu gbara okwu ahụ gburugburu ma na-achọpụta ahụ na ụfọdụ ndị bụ ndị ọrụ ụlọ nzukọ nke steeti Abia, gụnyekwara ndị ode akwụkwọ nke ụlọ nzukọ steeti Abia nakwa ndị na-ahụ otu ihe na-esi aga ebe ahụ bụ ndị a na-ekwu ugbu a na etinyela ha ebe ọzọ n'ọrụ, bụkwa nke otu NLC na-abataghị n'okwu ahụ ka ọ dị ugbu a. Ha na-egosi nchegbu maka nke a, mana ekwu na ha na-elekwasị anya ahụ na ya bụ na-ebu bụrụ onye isi oche nakwa n'ode akwụkwọ otu pasan nke steeti Abia, ebe ha nọkwa na-ewepụ ụfọdụ ndị ọrụ ya metụtara na-akọwa na ya bụ okwu ugbu a dịka okwu mmadụ ghara aghara na ọ ga-alụ ọgụ nakwa okwu iso ngọngọ. Pasan nke ọ na ugbu a na-ebo ebubo onye na-ahụ maka ego, ma na-ekwu na onye ahụ bụ onye kpara àgwà na-ekwesịghị ekwesị maọbụ àgwà nkọnkọ, bụkwanụ nke na-emetụtala otu a gakwa n'ihu ị na-eme ngagharị na-arụtụ aka maka ya bụ akpa ego ha, na-ebe ebubo na ego ha ahụ na emere ya bambambam. Otu ugbu a nọrọkwa na-amapụ ọkwa na ọ ga-adị mma ka akwụsị onye na-eji ego ma na-ebe ebubo ịbụ onye na-akpaghị àgwà otu kwesịrị ekwesị, onye na-ewereghị ihe onwe nke enyere ya n'aka nyefee ya n'aka onye ọzọ otu dị mma, kama na emere ya otu masịrị ya. Ka ọ dị ugbu a, ha na-ekwu na ha agaghị eso ime ya bụ ngagharị nke otu NLC na-akwado ha ime bụ ndị otu pasan nke steeti Abia.
0: Anyị ga-aga ugbu a ṅụrụtụ mmiri, ya bụrụ na anyị alọtaghachi mgbe ahụ ka ị ga-eji chechaa ntị ịnụchapụ akụkọ anyị ndị nke ka fọrọ afọ n'ọdịnebe ahụ apụkwala na Rose 101.9 Aba.

0: isi nke egwuregwu ahụ, ebe ya na Wisa gara n'ihu ime ka ndị Congo bụrụ ndị nke so n'ihe a na-alụ. Dịka egwuregwu ahụ rutere na ọkara nke egwuregwu ahụ, bụkwanụ nke gara n'iru, iwepụtara ndị mba Afrika ndị a ihe ndị nke na-atọchaghị ha ụtọ n'obi. Ndị nke Portugal abụrụla ndị nke na-aga n'ihu inwe ohere isonyere na ya bụ egwuregwu, dịka ndị nke Congo na-ewepụtara usoro nrube isi nakwa ihe ndị ọzọ nke metụtara nlekọta na inweta akara. Akọwara na mpụtara nke egwuregwu ahụ na ọ hapụrụ ndị Congo nakwa ndị Portugal naanị n'otu akara na agba nke egwuregwu nke kii ya. Dịka a na-elekwa anya maka egwuregwu ọzọ na-abịa n'ihu, bụ mgbe ndị Congo ga-ezute ndị nke Colombia, ebe ndị nke Portugal ga-ezute ndị nke Uzbekistan, bụ ndị nke ga-aga n'iru isorịta egwuregwu ọzọ. Dịka nke a daziri ọnọdụ onye lawa onye lawa. N'akụkọ egwuregwu ahụ bụ ya bụ akụkọ wetarala anyị na njedebe na oge uju akụkọ nke ụtụtụ taa. Mana tupu anyị apeche kpamkpam, nọrọkwa n'isiokwu ndị ahụ anyị jiri mere akụkọ. Anyị gwara gị na ọchịchị etiti ekpughela atụmatụ dịka ha wepụtara ego ruru ijeri naira 50 nke a ga-eji kwado ndị niile nwere ọrịa kansa n'obodo Naịjirịa. Ebe anyị gwara gị na ụlọ ikpe dị na London emeela ka o doo anya maka ikpe metụtara onye bụrụ minista hụrụ maka okwu mmanụ bụ Desani Alison Mmadụ Eke n'ihe ngụkọ e nwere megide ya na ọ bụ onye riri ngarị. Ebe otu nke PASAN ajụla juwasi isi na ha agaghị anabata atụmatụ nke otu jikọtara ndị ọrụ bekee bụ ndị NLC nyere, na-ekwu ka elebara anya maka okwu akpa ego ha na ha agadịghị esonyere ha n'ọnọdụ a. Anyị ji ohere a na-ekele Deborah Odiba, onye dekọrọ akụkọ ndị a n'asụsụ bekee, ndị sitere n'ọnụ ya wee nụrụ ya n'asụsụ Igbo na mgbe ụtụtụ abụọ.
1: Chidimma mere gịnị?
0: Na m Clinton Obidaya, imeela maka ige ntị, ya gaziere gị.
2: Anyanwụ achakela. Rose 101.9 FM.
3: Ọjà n'ugwu na Bolachi na Rose 101.9 FM. Aba.
4: Dama mma o, ya nwam.
5: Wene iriala o, owe.
6: Ndị nwa, unu kaani wo.
7: Ndị ohi mba anyị, unu abọkwari.
8: Unu na-awụ nu o.
9: Ndị be anyị, mma mmanụ o, unu anwụchulo.
10: Mma mmanụ ebe a, unu hụkwara chi e.
11: Ndị ngwa, maizi nu o, na-awụ o, ka ara m nọ nka o.
12: Ndị mụ unu jọkwawo.
13: Oge eruola mgbe anyị ga-eji welite olu anyị, oge anyị ga-eji nọchie anya oghere, oge iji kpọkuo Chineke maka ọdịmma nke ala anyị. Ngwa sonyere anyị n'oge ekpere maka South East, ekpere nke udo, ekpere nke agamnihu nakwa ekpere nke mmeghe ụzọ nke mpaghara South East nke obodo Naịjirịa. Oge ịdị n'otu, oge okwukwe nakwa oge izu oku nke eluigwe. Ngwa sonyere anyị na Rose FM 101.9 Aba, ụbọchị Mọnde ọbụla ma o jiri ọkara gaa elekere itoolu nke ụtụtụ, Enyimba 94.3 FM, ụbọchị Wednesday ọbụla ma o jiri ọkara gaa elekere abụọ nke ehihie, nakwa Legend 98.3 FM, ụbọchị Friday ọbụla na elekere itoolu nke ụtụtụ. Bịa ka iwebata atụmatụ ekpere gị maka udo, uto nakwa ntụtegharị nke mpaghara South East. Akwụkwọ Jeremaya isi iri atọ na atọ amaokwu nke atọ, okwe m na m ga-aza. Chineke nke anyị na-efe bụ Chineke na-aza ekpere. Ekpere maka South East, ekpere maka South East. Mgbe onye dị omume na-ekpe ekpere, eluigwe na-anụrụ.
14: Ọlọrụwalọkwa nga dị ya mma o.
15: Ọ bụ ya mere anyị ji na-akpọ gị oku ka ị bịa, ka ị bịa.
14: N'oge ndị Igbo na ezinụlọ Rose 101.9 FM Aba, ebe ọnụ ọchị ga-agwa gị.
15: Ebe ọrụ anyị bụ ime ka ị dọlara ntị azụ ma chịpụtakwa eze gị n'anwụ o.
14: Anyị jiri eji bara bara, ọ bụ na Rose FM bụ ebe ị gala ụwa. Ahụ edo gị, ọ bụ ebe ị gala ụwa, obi adị gị mma.
15: Bịa ka gị na Uge Bengala, obi ụtọ nha na eze nwaanyị Istanbul, Afọ Mureze aka Mommy Light nọrịa.
14: Na Clinton Obidaya, nwoke dị ara mma, ambassador ndị udo, ewezụga mba abụọ
15: n'oge ndị Igbo.
14: Na Rose FM, radio ka ibe ya. Rose, imeta gị mma. Rose 101.

0: Bia, Amaka. Ule yine mebe ahụ?
1: Ana m awi obere ure ure n'ime ọwa mmiri.
0: Esi na ị na-awụnye obere ure ure, ukwutukwu ure ure a niile. Hee, ọ bụ na n'obi gị na-ekwelu n'obodo Aba, ka onye ọbụla dobe ogbe ya ọcha, ọkụ elekere ise kpọmkwem nke ụdachi, pụta n'ogbe ure ure ọbụla tufu ure ure gị, emechizikwala ogbe gị yọ, maka na ogbe ọcha bụ ya bụ na ọnọdụ ahụike dị mma. Ozi a si n'aka ezinụlọ Rose 101.9 FM Aba, inwe ka ọnụ ọchị waa gị.

0: anyị abatala ugbu a na oge egburu ya bụ ihe omume oge gboo na mgbe ụtụtụ a. Ya mere anyị dị na-asị gị bataba ka anyị na gị abụọ nọrọ ya nke abụọ agba nke ikpeazụ nke nnọkọ anyị taa na Rose 101.9 na-aba. Ya bụ na ọnụ ụzọ ama emeghela anyị gị na mgbe ụtụtụ a. N'oge gboo ka anyị batara ugbu a, onye na-anụ olu ya bụ m Clinton Obidaya, nwoke dị ọra mma, ambassador of peace gbaa gburugburu mba ụwa, ewezụga mba abụọ ma bụrụ prince nke kwụrụ na nke onwe ya ji mkpara ọlọcha, ebe ndị ọzọ ji nke ọlaedo, prince of Enyimba Empire Gbamsolokli. Olu m ekele gị, mụ na nwunye m na redio n'ebe a na mgbe ụtụtụ a. Nwaanyị Istanbul dia worldwide. Ọzọ nga di ya zọrọ nke izizi n'obodo Aba. Ndewo.
1: Maazị, aha ka itu oche m na-e... Oke o. Adam ọmma ndewo nọ. Oke maazị, maazị ahụbeghị m alat. Awa itu oche m aha.
0: Ndị m jetu gị, aha gị wa aha gị kwa.
1: Ya wụ mme lezave.
0: Lezave.
1: Mme lezave.
0: Lezave.
1: Mmanụ ebe di m sị m lezave oge nwa onye ma dede sa adịsa n'otu ọbụla. Ezi dị m imere ọlị ya.
0: Eziokwu adị m mma.
1: Ụla n'ọrụ nkịta na ha agara n'anya ya n'anya ya. Ị ma na echi wụ ngwụcha izu.
0: Eziokwu echi wụ ngwụcha izu.
1: Amanị m agakwa ịta ọkụkọ ata.
0: Ọkụkọ kwa ị gara anya. Ịgwanụ nke ọwụ ọkụkọ mụọ m
1: dị
0: ego ugbu a. Eji m ego ọkụkọ ọwụ, ị ga-akpachitụ akpịrị gị n'oge a.
1: Nsogbu adịghị, ọ bụkwanụ mgbe niile ka onye isi ezinụlọ na-eji mgbe ọ na-ejikwa gị. Otu a bụla ahụ na-eme.
0: Nwaanyị nwoke na awọta nwaanyị, nwaanyị wọtakwa nwoke.
1: Otu a o, otu a. Ndị na-asị ọghọta m, gonwe ghọtara ya. Aha, ọwụ ịghọta ya, ya aghọta gị. Aghọtara m gị ji anaghị. Igbo mụrụ nze m ọzọ mma mana ọkọpụta n'oge ndị Igbo n'ọrụ mgbasa ozi. Rose 101.9 FM aba ime ka ọnụ ọchị waa gị. Mana si ya gazieru n'ọkọpụta n'ebe oge nke agbagba nke ikpeazụ oge gboo. Ka ezi dị m tọpụ enyi nkwụkwụ mana awụ nwaanyị a na-alụ alụ. Agasị ka m na otu nnada ele dị m anya ya na-ahazi ihe ngwanụ.
0: Nwaanyị a na-alụ alụ, ị gaa n'ime usekwu gị gụrụ azụ taa, gị gụrụ anụ.
1: Di m nkwa n'ihe olekwa ihe na-agwa ọha nze na m na-ata anụ n'ite ofe. Akwa ịbụ otu.
0: Gị gaa na ihe a n'ime igbe
1: ntụ. Maazị mgbe ụfọdụ na-eme mmebi achọghị ịma alụmalụ a. A na-arụzi m ka alụmalụ a mmanyere ga amanye ka ị lụọ m. Ọ bụrụ na ihe ihe anyị ihe anyị
0: nsogbu adịghị ọkwa nke a bụrụ nke anyị
1: mana m ihe ọzọ imewe ji ya dịka ngawa oyi.
0: Ọ dị mma, nsogbu adịghị anyị ga-agawanụ n'iru nwaanyị Istanbul. Ịma n'oge ochie mgbe anyị na-ara aga ụlọ akwụkwọ, o nwere abụ dị iche iche a na-ara abụ. Abụ wayo otu a ga ịmata na a chọrọ ịgbasa, ma ọkwana o nwere ihe ọzọ a na-eme n'ụlọ akwụkwọ ahụ. Ịkọtala abụ ndị nke ahụ wo ebo ha ala ya otu a.
1: Anti-I.
0: Ịhụla na ọ gịnị na-afịa oyi. Ọ dị mma, ya bụ mgbe ahụ abịa gụwa nke dị ka Edi Master nye m nọmba m wa na kọla ka anyị garie garị. Amanụ mgbe ahụ ma ịma ịwa mama ọwụ garị
1: ka ị na-eme. Amatụka m egwu a.
0: Ma ị na-agụ nke ka anyị garie akpụ ma m nke ị na-agụ
1: mma. Mgbe nke m nwana godo, anya gbasawo akwụkwọ. Abịaghalịa mgbe ahụ olu mala elu. Mụ na abụ a na-alụlụ maka ma m na eterugbe eterazụ ọwụ ụla. Ụla m ụla akarị. Ya mere mgbe ọla m nọrọ abụ ahụ abịaghalịa ya. Anya gbasawo akwụkwọ. Ee, ma asị Chineke ọ bụ taa.

0: nwere onye nkụzi n'ebe ebe maazị ịbịa na-azụ oge n'ụlọ akwụkwọ, o jide ụlọ akwụkwọ gị, ihe eji kpọọ ya Jizọs, nyere m aka ya were igbegide anya lalaa dị n'ọnụ ọchị, ma Chineke nna ịga iji mpekụ n'ukwu nọrọ dị skuul agbasa amụji ga amụji ga nọrọ ọdụ nọjima nọjima ijikwa ahụ mpekụ ukwu a na ọdụ bụ mgbe gbasa ụlọ akwụkwọ. Ya bụrụ na aha nwaanyị mgbe ahụ Miss Carlo pịa gị ihe ya eme gị makwa na ya pịa ya na elu aka makwa na ọ gbadoro ụkwụ, mana nke na-akacha fụ nke ahụ na-ejide gị n'akwa ehika akwa gị pịa gị ya amụgaamụgasị na iji mpụ gị kọmpleti nọrọ ọdụ anụnụ ị ga-eji mpekọrọ nụchi nọrọ ọdụ rụ mgbe a ga-agbasa ebere na ala gị na-aga ka ọ na-ebu ihe n'ikwu
1: agawodika
0: nke apịara edemede a na-ekpe agụ anya gbasa
1: ị ma ya oge gara aga ịlarute ịgba nne na nna gị karịchasịa nna ka ọ na-aka adụ n'ọnụ si papa ị ma na onye nkụzi otu a ọ pịara m ihe ụfọdụ ga-asị gị ya pịasi gị
0: ike
1: ọjịkwana oge gị bịa sị ya gwa m gị ihe mmekwara na o ji pịa m ya ya sị gị imerezi gịnị gị bịa gwa ya na ọ n'ihi na ị gara n'azụ oge ya sị
0: ọ pịamara gị otu
1: a mgbe ụfọdụ ị nwere ike ichewa ka nne ma ọ na-adọtara gị ukwu
0: ugbu a na-emezi ndị nne na nna gara n'akwụkwọ ha ga na-emebasi onwe ha na-alụ ọgụ anụ ya anụ ihe na ọ na-eme gị ọ dị ka akụchila ndị mmadụ ihe na nkwa ha dị izu a
1: njekwa
0: na mmaji onye dịrị kama ya ọ dị mụka aha ya wụ
1: anlaịnyanụlị nsogbu adịghị. Ọ bụrụ na ọ bụ ugbu a ka ị ka na-esonyere anyị bata ka ịbịa gwa anyị abụ nke
0: ịbụrụ
1: n'ụlọ akwụkwọ n'oge gara aga ka ịbata
0: akara eso n'aka ndị ef8 9 3 5 8 ebe olu nne ya bụ 08120111019.
1: Adịmma ndị a bụ akara ekwentị ga-eji sonyere anyị ugbu a ka anyị na gị abụọ nọrị aka
0: ịdị agwa anyị nọ meko dara agwa anyị
1: abụọ ahụ
0: mekiti klia ma ọrụ ndị bekee mekiti klia
1: chetakwa na WhatsApp anyị nọkwa n'ọrụ
0: otu a ịzụbatara anyị ozi
1: otu a
0: gwa anyị abụ ndị nke ịbụrụ mgbe n'ụlọ akwụkwọ praịmarị ọ bụ ọta akara obi agwa anyị
1: bịa ka ịgwa anyị olu ozi gị anyị ga-anabatakwa
0: otu a anyị ga-edekọ abụọ nabata ya
1: ya wụkwara na idere ederede ozi anyị ga-anabatakwa ya ka ị gaa n'iru gwa anyị abụ ndị nke ahụ bụrụ n'oge gara aga n'ụlọ akwụkwọ bụ ndị nke abụọ ịbụwa ya otu a
0: obiọma na-akpa gị
1: eziokwu obiọma na-akpa gị gị mata n'eziokwu
0: mana maazị mara ihe ọkwara pịa m n'ụlọ akwụkwọ abụghị ala anya gbasawo akwụkwọ ọ pụtara na site mgbe ahụ gawa nkwụkwara pịa m ihe anya gbasa otu anụnụ